na mubrofumu ayon sama adom ni adoy ayon sama ebradi ebradi mayem breyi enyokwata osu ahimemwa no kaiye ma isu bawa ye fa adige kase ebradi wayi yampa kata yedawasi

uko chini ya sedia. Mapa unchedeje na kupong. Siye misufre, ma misufre nruwe ni mruwe.